Ulla good. Ulla tiapa kutunga sugesi mana kulamik nala tilusi. Ulla mi pingat si ulla matilugu May 27, 2026. Wango kati yung alisi ana biapik. Jamie ka yung tigilugu. Tamani kalun ni sakin nakto apik at jan nakto niya siit. Anila sugal lakalo apto ni. Lua ilakat jan nakto. Kat jan nakto aping ilak. Nala tulimet tiat ulla ko kasi. Tungas tiya kasi maana na imo kasun. Imo kasun ningan inut tu kay nang nilang migat. Alianit. Tane pasatu salo usi ui gunga tu sane alam migati ko Mariano au palak ju kunika lo manilak ui gunga ulak tu sane ata umana tiak amalo dan unika le ang usi mayok takun na titilak tu tit au kautik te jau na kaptok ilangin no kayo di sa kayo yung ngay nuna linno pula kalang matatakun na titakatalo titawa ni nuna bigmi tamas mo misano tu sa nyak tu gut piba le yung lusa king mo yata ni 7:30 patahan na kaisa lo tu kinu titut ang malokal nuna at tiyong nerilo ni

0: Deemippassaq tusaalaerussiuk taana uigumutsassauniarlermimat tusaaruminartuq nipitoqarnik taanna sipullerpaami December 6 ngutillugu 2004 mitusaqsoolorsimayoq unikkaartuapiutillugu maana tusaakinnalormilavu
1: tainnali maannunattinni uyaqasugdualutta uyaqasugdummi atiilik anaana ma oqqarpala miyanga iman angijoalu tillugu takuksaugaanga kappiagijoalu kaangnamuttaqarniartuq taanna nunna angijoaluninga peruksimajoaluninga takuksaugaanga mikijou tillugu taaduktaaguna quviagijoalu uumajoqarniartuq aajaq nunnanga taan takbattaqta uppeqijaputta agaani taavungalaorama nuliaqalikallialaorattikku kaanganilu kaanganisiorlunga tikilitainnerlugun taraunni nunnattoqqarigalo akku tikilaorsimangillu agaan oqnilitainnerpa kaanganuammarikku yaalukku samajunni kaunnattikataakkua iayungilaorta ayungititaugami ingminiungittoq nangmini ingminiungittoq ayungin nialummittaup tunniyaasimagami kisiani malligan atutsiarlugu yaqeqalaortu taima teqigusuqtualunaqtaqattaqqut malligaluk siqumittumangimma taima naippalort ilangiteqigusullangittu ilangiteqigusuqtumaqali tawa taimaittu tawa ubanga qawajilligama teqigusuqtitaujummaqialumi pilleriaqaqtitaulaortunga isuangittummaqialu kisiani tamaliinnarlugu kisiani isulippeqaqtitautiammiyo taima inne peutingamalillugu anaanama sivullerpaami angutinni nutaqartaarilaornimmanga ataatama sanayawagaarilaornimmanga aajigiyumangilluninga piyunnarneqaquttiarluninga pilereaarilaornimmanga anaanagatakpa ullu qapsialuikkia aajakkut julaami nalunangittoq kijjertuaalautiluarittoriaarni imisuittuulaurtuvinna imerunnalaungittoq uvanga pittutaajunga kisiani makuppani paluppan qaqtukulimakua iloqaarduqattamata panerluti imaeqattartunni makukkaanga immaardukluti takbanga takba imiardukpaktuminna aggangminnul seqinertau kisiani malillugu punavallianialertillugu maligartau malillugu tamangamengongittu kisiani piquiarnalleraanga imiardukpaktu uvanga pijjutaujunga takbataimannaittuularnimmat takbalo tamakkuannoraakka arnamut asinno atoqujaungittiartu angutinnulluunni angutaoqatinnu kisiani isulippeqarniartuugalua ataatama oqautivarluninga inuulituaqamaliguo piyungnarneqaqaqullunga hanalauqaminga toqugunilikuo uvangatua hanajumaaqpaq ataatigatakpa oqausia oqaannartu oqaannartu kanuiqqaaqanisuli atu sanaanikkukku ullunguo pingasuppianikpata siniklluta taimagun pualuga illua unna unnangaatalerpikkiuyu nuliaqmaguo siaumingminu atiniarpa atilaorluniu sunaluktaattiamutuku piyaujugunarsivaannoraakka takpa aaq taimanaaqkissuolersimalortaaqa isuqartitautiarta maligaqartit uvangatuartakpa ilaluktaana taimannaitaulaortunga aajigingillugillunnukakka sivuki ayungittuarinikka inuilaortun kisianitta malittiarluti piqajakkailittiarluti samatja qeanalluavilaorta maligamalissugu taimali aajiqqajaqivaa gavama sunaki kinaqajaarummiqai tigligajaquma apissertaqaarlua kisakiglisinaartautiarlunga sunaluktaattiaqarlu pinnajaqama maligaqmalikkigu maligartaq taimannattiartau taikku maligaqalaortu qallunaangunginnami innuugami kisiani aajigiyuujangitaqaluanga kisiani maana aajiqaqattartu uppernernillu tamakkunninga gavamakkullu maligaginni aajiqaqattartuttau kisiani atungilertaqaluagu tamaanermiutaqartilaortu nutaqaittuulluni nutaqaqalaoqqaqa nuliaqalisaarluniqae kumaksiam anaanagaatiqartu amisuungittukuluujugut takpanajagilaortaqa uvangalu nukaqalu taana aqqaanitta inuujunnertu ammajaaki inuujunneilaurluni takwa inong elektro di sama matatag ba kasi ano luwang ano inut amek ko tulog luka kay tigo na yakak tong ang galang ikalung ni ama na yan na yakak tong takwa mo yun kaya nila ang utin luka galu tong uwa ko tong ala ada na ng tumagaro de ko yung in kagbakano yung akdutu ako ma ni pilukta ako ng yukone akto tako akdutu ako nga tagbalik si Waklo nga iman niyong makuninga ni nagayak ka ila kong makitangin tagbo ilisito ako man nagayak ni yukone ako niyo alo kisiyan ubo nga iswangin na salong mahanian Waklo ko niyo ma nagayak akto nga ama inna nga nga ublako nagayak ko ngilo abin makitangin kisiyan na makilo sama jato loktaro ubo nga to ato papiyaw ka ma Aji yung ilang ano kaluktan. Tama kung nga lutuki siyang ako na mamayakaro tuksi kaktawa sa kalunano. Aji yung itiyan loob ito. Ano kakalitay may ito? Kasi ano siyang ngayon makialo rao tinitay ko maliga kakso di maliga lagtan. Kasi ano ikaw tako ko ang nanglululi ako eh siyang lunakang itiyan dali kasi ano ito kaya kami yung. Isumaksong nang ito makialo. Kasi ano ato jayong nakatigo.

0: Kelakar. Ila isa manguak pun agak pesa kering itu
1: Ya.
0: mah. Lalu nak tahu orang ubat ini orang ini tak. Time awal tu kakak tilak dua awal tahu mah imak lunu lalu awal tahu mah. Ubat aku piring ini nanti aku asal tuin nak tahu. Pergi yang ada, pergi jigi yang ada. Kubia sungai lekong lekano kaya ilikan lek titituin nak ya kak tu ya kata kunek kaya. Ubalo banya nang nak jual kang nang nak jual loni unat nang nak jual loni hunak ya ya kita lalu ina tu kita tahapan ya uba kul tak kong ada tu ya kaya ya kakak juga lalu nga ya kaya ya kakak lalu kul amma inu ini baik cara kang itu ina nak saya kanok lino tiap pelak pisi kanok lagi kiu ti jalo pisi mana hunak mi atok pisi kanu ilok pisi makua tu kisi mager kalak tu. Malikak takatiaga lo me makalo na malikanga na ato kaya katiak tumik ingin kana katiaga yak tumik kisya ni malikak tay ni isu magiyaw lo ang isu ni isu makso ko man yaro putan ko biya si ko man putan na lo ang ano sa kaya katakol man nun na ni nani luktatia tako yam nili tay man isu makatakol nga kisya ni saan lo ka sa kaya ko uam ni nga to ina matay may jang ituk sa yok in maka ilang nga kaya jurik sa utuin na kaya rektak tawa ni kalal. Tama ko isu magi yak ka ilan ni uam ni nga ngit ka loam mat. Ika nga nga nga. Awa nga nga upe yan ni piga loam mat. Tak ito ina kaya kangit si. Kini suna ko si ak upe ko suka si iso ak tumigli. Iso ang itumigli ta rutsi aga sa kawaji magat si. Hili. Kawaji mati aga pta samap taluk taak. Isu mai ko himang ito ako ta kawaji mati aga tuko naam mang ito naam. Mas loka kago mamagukulo ito ako di ito batwa. Kisya ni okaga yaktunga kawaji mana sugilak tanning ino se pingasu inna yari ko kisan lakallu na ino hel khati ilu ama lok silu tera el sagame suna lukta tian ilu lek tortu tatatiar lu ino hel o eman naktu magalu ban san takbal ino hel rena yakpunga taw dukkavinga kanu inna ka taw tiat te hunal ka khi ka hunal ka taw tiat te tin unjering ite tin amma isu mayun nasuti isu makasuti kanu kya okang inna bi isu magi jad ilang anna law jang eta isu makasuti amma hunami kya tuksa kasuti bi man kasuti takba takwa takwa galo ka tikanga minama go go tiga katta kattigo abai simaya ga hamma tilang hunami ke otu da kanga ma kai otu di ngwa lego na ai kanga na nge ma otu di ngwa lego ilung et tolo ai no hele ga katta kama ingo ta kakane khong isu ge en ke bu ba go gan u ba go i be an na yo ti u ba ngo ta yo ta ba asu la ta tu hi sak pung i me alo u to ting ga ten da ga san ta tu hi sak pung a un an na pe ge ke me ka ti la la ta be yo ma ta ta tu ni ko i yo ma ni ko lu ka ti lu ge pe yo ma ne ra king ul de pa ga la san ga i la le yo ti hi sak pung piyaria kang itaka pilgiyari na hivillakpa ka. Tagba, ino sila rinir. Tautong na iso manak piyuman. Tagba, taan na mo uzirigya ka mayak si taan na uzirigya ka tabun. Awit si si magya kakati ko. Puhay kong ikalal ko tautong kata. Una ilang apertin na yakuti ko at ubong ilaw titi kuti ko. Sunaw ba namang ito iso mayong kingo mo iso matyala kayak to. Tagba, takba dekal nu na ka tigil lu ino hele ka tigil lu ge takba amano kitya lu titi ka tapa ali takba ilu de tokku huna adi ge ngi tor ta ta tya ino piwe tinga ino hele ka ne ilin ya ka kok ta bu kallu na tu ilin ya ka tu kallu na ne pe ya ngi tu gun si ya ni na mang ni du ta ka du lu tu go kallu na ilang ga kallu na ngun na ta maligang alu maling islu go nang men isu maksulur suta soal ane bisa kaktu yang unna suta iman na coket telgata tak bayno kau imaning atulau tang ilang isu le kau imajaro matagala temakwa man atung ilak tu galui kau imatia kati kuda ikwa upperilau tau amal atulau tau ilangin kisian ulugaya nak talung mitunihina siang itu ilipsinu ulugaya nang inningani tunihina siaku. Ulogaya nak tukuluk piung itu kuluk pekerja oleh tuin nak ayam kau je maya ngil tu ne kau je mati aku tu kuli ubah kita kulau tu tu ulogaya nak kau je mati aku atau kau jangan itu. time I took it in.

pituin ang lulu kisya na uwi man. Tapa na tayo may loktaro ko sa karunga, tayo may loktaro ko tiyo na nga Jesus, so tigin mo kami nga, ane timing mga, wah, Jesus, okaw talong mga. Kusan na may karo yuto, Jesus, ang namot, kanoy loktaro na sumunga mga, kawag yung mga itiyak tilunga. Pero kaya nga masulak sa mayo binuyungan. Ang namot, soko siyo sa dilunga. Suna patahan na ilo ang hindi ang kutika. Di siyo siyo taat sa mga ikka at ikka nga. Kunulong na tao yun, tayo daw yun, soko na tayo ka na tayo may tao, soko siyo sa dilunga, inalo soko yan no. Ang namot, tayo ma, pero kaya nga sa loksaman na kaya ka, tapag ito soko ito na loksaman yung Ano nga kalupi, ataw na siwala lang pagsulutay, may tuwala, tayo may tayo na ikakyan lang at siwa, ikakta ka. Suna ang patak po na, pito kaya nga na sulok sa mayo nga. Taat sa mga ikakyan lang at siwa, kuyan na may kutingi sa ka, Jesus Simon, Jesus, kuyan na may kutingi sa ka. Aliya na, tayo ka na. Tukisingi kerwasa mo, ilo ang ilaw na mo, imminay ko manang matapan, tiki uti si mati uti binaharawin niya, kutahat si mga ikkay ka ma. Ano tim mga Jesus sa iti yung mga. Kusan na may kalo yuto Jesus si ikkaw ang itiyak na ni. Tahat si mga. Saputi na okin. Dahil may ling mga. Amai dah tapangan, ane mian nung, ida ane jemanga, ane isuk tu gua kata ramad. Amai dah isuk tu memangga ikumaharu tu nang, tamau nga ikumatu naru mautin mian. Unang nga ikuala bintang itu aru, tau nang ngatu naru zoldo, silai naru zoldo, ikuala juar. Iku maharu tuin na. Inyuri haru. Tamat zaharu itimi uang atitu timi haru yatu. Tamat umu unang ni haru nganu. Nadimu taksima yu haru yatu inaktu. Taima. Unang ni haru ngata. Tamat umu kiput tau yaksu tu. Kummuk tau yaksu tu. Ammuk tau yaksu tu. Taima kiput tau yaksima yu haru. Ino haru. Kawan yang ketahui yung zaman na unak tu harung ikumai waru kami cukai ma tama tu ma ikumai waru unang ni kata aci aluan unang ni kata kalau bagaimana timi dimati aku kamu ngilu di mana tama tu ma ikumai unang ni kata tu unak tinggal kalau bagaimana Tapani, tukunang itu alu mimat. Tapani, umai jualukan waktu ngan kisian. Isu mabiksan ngan mimat. Tapatu tiak atata. Utang ni alu tapatu tiak. Isu mabiksan tiak yang mija. Asian, isu matakan tiak tu. Atata ada tu ni tiak tu. Iman tapat. Pertama cari umur tak inwaru, sila timyaru. Uang itu tamane katyaru, kau matai mah. Tapi itu isemakin yang tiak tu, isemakin apa tu tiak tu kan? Takut tu nak tiak macam tu. So kau mah ada dah lagi kau matap batu tiak. Asyik ni, itu ni yang mana? Tapan na tayo may tuwara ulit nilunga at sula. This is you. Tiyong miga nga. Tiyong miga miga. Tapan nga anitin ming mga. Kuyan na may taga Jesus. Uwatun na kataka mo si Ukay ma. Uwah. Ulgumin. Inakaktik ka tiyo. Jesus yo. Go tiyo. Initiya bakdwa ka harungin. Nung namin. Matuminga na yung tatili. Kusan na may naliwa katinong na may tikawin nga. Udulong ay uuma din nga.

nauman. Talma, tayo mani, kalawruktong, kapagay nalang malanga. Ilaw yaraptilunga ila, sinari ako naman na, kung nudusa ako na ilaw si malunga. Pagkiro ko wana na ito ta. Aswilang, tayo mani kalawruktong, nakalain yung raong makatilukuta, katong atarang makatunduli, akalang makatunguli. Tama ni, saksitingin nili, tama ni. Aswila, on na yari lo, suma mista ka ngito tiyami. Kasug ni tiyak to ni, panok to mistaani. Suno pa, tananunak rawun, asin na li yuman yuman. Ay tumanikan lalong. Suno pa, asin na li yuman yuman. Tay ma, wan na yakat talo, suma mista ka ngito tiyami. Ukalo kata ako na lukto nilo. Dahil may lukso naman. Ama, nigip pa kayo kami tayo chumani. Isitila kakata lukso naman. Tamak po isitila ako nakakakanangwan. Dahil ma, ayak alam mo sumay ko nung nakamutin nung kumusapto nila. Isitila ako rin. Nangwa ko rin. Manali. Nikip Allah nang wakan na kasungunok to. Ano nga ka nung sabitwaan nung halitay tunay ba yung man. Ang maluwan na. Tana siyang ngayibitwaan nung walok to ni. Taon na. Manila na uktuga na wang. Taman na. Ilo ka lahat pati sa nga. Manila aktuwaan na uktu. Takano na ang nakataw na kayo muli. Takano na. Ika ang ite ko. Kaya may gulong. Imauan na siyang ngayong ulugtong. Sa kumbaga yung araw walugtong. Ilalo taman na siko. Ito yung araw yung nalilino ni Amalo. Ay makitong nakso ya siyong ulugtong ni. Tiging nga tuwaw yak pa yung malisay. Tsuma nililaw ko araw kato yung man. Katong nasaraw ya hata lang alitaman na. Ay makapay siya aking ite akto nga. Kaw niya magati ko. Kau yung makayutuin na tunga. Tamakuni nga inyo sukto na kau yung makayutuin na siya tunga. Mahan na at yung itumitwa raw lakata. Takugit. Huwag ito kita raw sa mayamun. Ipasyari tiyam na kanalyo sa loko. Tauno na kita raw sa mayamun. Umungan ito tingin kata abuti ahaw lunita na panok tumahan na abuti rin sa iyong napkong. Pulalo abuti lalo raw sa mayamun. Ito mani. Maan na aputiliw na siya kunnot ko. Imaw kumakaraw yung mayo kaya nga siko. Ila, ikanong nila ako rikikata. Imaw kumakaraw yung mayo. Imatinyo ko tuloy lang. Imaw ko tuloy na rula kaya nga. Tayman niya yung matila lang mo. Maan nali, at yung atumay lang at tuwaro kata. Taman nila, itigayak pa yung mayugan wang li, ulang at saka ulangay kami man na, kalilid ko ay itigayak nakati yung itong li, mga kanan na yaktil ko tama na lakan ng tuwa, ulo niya hotak pa yung akiya. Kay ma, kawin niya matiyak na akiya, man na, anisak na sila ko taan na, panok to, tamangan nila, Niki yung ito alam man, anisang niya alam man, tamangan. Ano ato alam siyong man, taman na taman na lipala siyong karong walang kanok to alam siyong niya siyong. Dahil mahilak ko siya alam, kananok to alam sila ko. Ila, samat niya, ukaw siya kayo maya ka, ukaw siya kayo tapa ka, dahil siyong unik to alam man. Nakilunun na rin ito yung patunga. Dahil mataw ko, ito siyong narilito. Ang malo, sikunisaso ang unok to. Taman na. Nanubo ko ay yung mayo. Sikunisakto ang unok to nga si. Sikuntakalwa kami. Dahil ma, nangyayang na ko yung lakay na yung. Dahil ma, taon nga, nulito yung may gama. Tay ma nang ay magulo sa kanya yung ilang nengi sa kaluwatan ni katan na kani tay ma yung isikun sa aktwal wakatarok to ama man

0: Valer, nagkataro sin mi yung mga. Yung mga aw palumik. So nalimani, uhalang kalo, may yung nga, aw yung mayak ka ni uhalang abo nga. Aw na si ma, gali na hat talaw ka ma, takkanita ko na ni, ani abilya katta sa mga. Man, ani kasi malaw, ani kasi malaw siyang ulit ko nga, kamagiyaw ko di lima ka, hanoy ko na ito siyang ulaw yung mata, unisi ako nga si ulipam. Kaya nung nga sila po, ulo may sugo yung usap pala yung hatalawak sa ni sugo yung kusya paro rin nga nilita sugo yung kutagong na magiging na hila po takot sugo sugo kusya nila ako may unulat sila ko ima ko takit sa nga wala may lino na libo ukiugulog tukalapit tuya ukiugulog sa ta pinasawa ko sa lawak tuming ako nga haning ito liyakat haning ito mo kung asito ka lang mo, mahay ko na siya hatalawag. So, takong nai ka lang ahim miyo ko. Tamak ko ako kaya uli, suong uyo pala may kulaw. Tukad na suong matakuli ka utakit. So, kita'y may ito buhut. Unalimani, nunalimun ni ito. Aw pala mo no, itag ika ako titahak mi. So, may kutsang walak miyo. Kulaw, tukad na tupalo, suong matan na. Tan na nunalimun, higit kami ito yung yasong at ako tiloa po. Tamak ko ako kala isi si malito ako mata kuto palo ulit sa kuta kataka mahal na ak na inyo kita mahay si kalasong umigata yu palo sa umigata at yung siko na kalasong kalo miso ka kung na ito palo ulit medyo kuman ikayok ta haklo ta kisiyan ni ay pa haklo talo ni kisiyan ni ulok niyo kisiyan ni man na nung usit tuyo yak to hang ito kuko ta kiningan ulo. Siyong uyula ako tukad na siyong umakuko, tarila na may kut, amalo, ayok sinak na paalo ulok sumi, namang marili maralak ko. Out sa kuta kayo, sa lawak palilito ako, nakusit siya ulak, mit siya ulok sumi. Out sa uti kasi umi, aputi ka siyong ulirat ka. Si sinilito ako pa, out win na lari ko na ulok may man na, sukulit to paalo ulok ka. Noon alibol na ilwa, pala, pala ko may nangyirota kayo. Pala si man nangyirota kayo. Makagalal sa misa lumay to ko tarin mo. Ukiyok na to ni galay. Lutamak ko ako sa paliya sa kisa ni galay sa niya lut. Upin nga saksiyo to api bukote ma unika hakong asi buli pa kami. Ili niya tili ko pilyari barliya na may matatak kanitak kami. Diyon na liyak ni mimat. Idaw so naw na may nalirik ni mimas ni may 26 mo kalalit ni mingatap sukat to palo mata unloy sunasawagalat sunay sunasawang talawagat talon ni unloy sukat to suyong ulak mata may nalirik ni mata kwalo unloy naliw tigot siyo lak mi yu ilin niya na piyarit pagyaningin mo ilin niya rin mi sikap pagyalaro may mata ilin niya tekotibot. Pinasaktiro ilin niya mi. Pinasaw ako siya palo sa ang matanong alin mi. Tamak ko ilin niya mi. Ilo na pinasaktiro. Dan na. Iyan kayo hataw laga sa ang manong alin. Ilo na ilin niya tekotibo. Ilin niya kaya hatningin mi. Ako sa ito mo. Ino si ilalim mi mo. Takka ni pinasaw ako siya. How po you tell you ilin niya mi. Takwa hok pagaya ko timo asian mo kaya laso pokto nili pinasa ni sita mo nono sita mano kaya hatui sita manilo pokto nili talle mano kaya hatui makuno nga pokto na no asian mo pagaya hatui takka ni chay na hatui laso mo yung chay mo na yung chay mo yung walau ka mide ni pinasa tito nga piye la kiti tao galat sa tiri niya tapo nakmane. Sino pala bakto ko niyo ito ako may kaya may liso ang may mata. Kaya may ito takakto sa wala may yung walao. Kasi ano pila kay usap to ka may tong ni may yung kao po pila kay usap to ka dato. Amis yung ito na may yung kasi ano ayun na to ayun na sa yung mata ayun na to ni anigo ti yung hala may yung ilang rin may yung walaan dato sa may yung wala akagulay hakmihiyay. Aka guli hangay. Mana ekolo puktunak ni great one ni great two mock three, great three, my great four mock. They may low lang a meo a bill cherry booking. They may do me you lit up coil in their bed. So what did the hotel and you, I mean, what did all dig that coil in their name? Ulohoti, they yo my bigering in me. Namung magalangit. Tupalo yuko ila mahait tuwalo hatalo mayo kalo haningit akir mata mahait dibo awla sa kaya sibo hanit tuwilo pigare kitong tupalo yuko kulak kilo upagominak tiyo upakayak na kung nailang alat mayo kangit kinit tuwilo manilo kasi uya umitsanit tuwilo at si yung nila na kasiya na upagaya halang alam nila kasiya naman na namungabi halwa halangin sila kay na kama imakukota kayo halong manong na kukota kayo sila nilo man niliw kalla man niliw kalla man niliw kalla nilo yun ko na sleet upin na katitang nato halong may man iba lang ayos sa ulap ni kami noong nang minuti kiyo kapalya yun. Nuna to krimino utsio o may mata nesli nuna to krimino punto hakata may una na tibinya pitlo may yugo to nung asina liak to hakata ma imali alo hatlo may yuma na hano ipakita o nang ato bata hatlo migat likan na lao migat ta tamakolo hanlo na nung makatibo pinasuktuara ulit niyo pijak ya lima ni pijak ini kita banyak melu ukuk melu hekat tu bini kan dari ilu liuk tu untuk pihak pale lek melu sana gel lah yo bini ilu liya mene tak ko ren besu tau sih umat anak kagai yo ya kiger lah yo kiti untuk pihak mati lek melu ikumalu ya ikumali uhat sih kaya ini kan mai ikumali aku tiri ukti lo tau nama ilu alam sana je. Picture kasuak mo yun. Napayo lipalo yun lang. Tutawrong maliyake mo. Dahil na nun naliyo sila tanok to si mama ikaw maliyo ko di kautiyo lang ngayo. Ano yung kalaw siya ni napayo alay. Taw nung nga napatsang walat ni yun. Iliw kato lang to sa yun. Sibunat mi. Nupak tango sugat ta. Ikaw maliyo ko din. Ang isuan niyo kawal sa halwa kong naikalang ama. Tak wang ulau kasi matukuyak tu pal semua hana kama. Tapi mau ulau kama, uhau sekatai mau mata.
1: Ah, hai. Apa sudah nangalu? Naku mai marga lemaki, uhal mahati kena sekian mereka ulak. Ulang kento.
0: Ulu mihati ka, tema.
2: Maki apa hatak? Aku belum me. Ibu leh yo lagi tilu tu sah tak dapat. Takwa sila nero tipi jari unna sila ng ngitak kanalo ng ngitok. Hakan na siya kahaw pa mo't ilingayot. Kutuwa ka piminuwa laktok takwa mitsani ano rilo ni 20 mik. Narumini nga 1 milo ni sani kiloak mi umiwayak milo nuwa lak mi yok. Takwa mitsani ano rilo ni 20 mik. Nila suni nga 0 milo ni. Inutuami nuwuya ballo laktok ulla ullukut hannili tuinna reelik. Takka omitsaani anurila arsuni 20 mik neruminninga 1 milloni. Puvernitumi sehini laktok nuwuya hattalonilo ullukut nikiloni 20 mik neruminninga 3 milloni. Akulivimi sehini livallea laarmiyok ullukut neruminninga 5 milloni. Ivujevimi Hannigala pikaina laktul lakut havanganak mekano reloni 20 mik nerominga 4 milloni saluit ullakut hannikaina laktok tatsigunnai valle laktul lakut 1 milloni 20 mik nerominga 5 milloni akormeitu inal khonganala kaina ratse awpat tsaksaol mikotta naalla lakuse yatsune.
3: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app. or visit cbcnews.ca.

may pagsak na mga kanasanang may unikatumilay kay maligdwad miksan at temat sa lawat da man blumili temat sa niyat da ang bami o tamin ilagilaw tawad tawad sak sa ugya na at nilaw tawad ka nang nanawang may pivali ay pinipata sila lagiga na ablang na tamani kivalang may amakitang may unitusang na at tamalo talo tunga sulaw migitsi to sayak samin.

Ila si bulak pami sila lagla ulang ay lak tamani ki balda mi kanuin na si yaw mga atak. Ang bani piya kalung unuk nuya na tugo makulak pelero ni unuaw nigyalo ni gok 30 niglas mi na tamani 0 milunim akago makugun ni pelero matugo blukut nigyaw masuni 30 mit nuni yung ni tamani 2 milu masuni. Kansan naman ng matikya jamite mo unnuk nuwiye na aktigok makutuwi na relit unnuk sakubulun niit unnuaw takselerat talunim nigeloti 30 nigilas yung natamani 1 milunim akagu makuguma aktigok nigeloni 30 mid unay yung niatamani 1 mil gumasuti igluliga jung mili unnuk nuwiye na aktut takselerat talunim unnuaw nigeloni 20 nigilas yung natamani 2 milunim akayo nuwiyo gumaktugok makutuin na relit takselerat ta gumaktugo ublakot gulun ni ublukot nigye gumaktugo ni 30 mit nuni yung niatmani 1 mi gumaktugo ni tekani igluliga jungmin. Kamanit toalit unnuk nuwiyo na aktugok makulik palyalunim nigye lo nigok 30 nigilas yung natmani 0 mil lunim akayo makugumaktugok nigye lo ni 40 mit 60 mo katalunim ano ikliya o masutin ublukut unay yung niatmani tumi gumasunim. Salang mili unnuk nuwiye na aktugo o ang naloni 30 nigilas yung natmani 0 milunim akago alalak pala o masut ublakut o ang naloni masuni 20 mit unay yung niatmani 6 mil gumasunim. Naoyan ili unnuk nuwiye lak pala na ang naktao yut ano rin nga 15 mutike katalunim, nigilas yung natamani 1 milunim, akago nuyo gumaktugok, nigilo ni 20 mit, unay yung natamani 2 mil gumasunim. Tagwatako sila temin na yun na sriyaw ila, tamani kibalang mit unnuk, ama akago.

0: Hela tema ipaksak tu salawat tela amang kan senang mit unikat tu mila atatanga kumalik jo akat talaw samang mat tema pilih ya akat talaw matela upeng ngang ulirangan au ya akat tin nagut tu ba akat tin naguila tamna tawi qamatil ligo atatanga ikumalik jo akat talaw samang mat jo karitak unikat ligo tu sane aptigo
1: hey ta atatanga Kanukia 1972 Meralulu Bakia Umer Talok Magman Peter Head Unihakto Unitekuning Akiyungni Akikokasu Kiheni Atohoki Halokman Akiyung Mihanahi Magman Time Hikumaku Niralut Nangin Akikoanik Mata Upikare kalau kemang pant am mingo vini kalau orang mingo vini karang mingo vini tolong piye terasu kini mingo kigo ilok man temak ko pilih kati gyo yasu te kau imalian ni ku ingau mani.
0: Ii temen natam upengang ulirang tu vai kartin nagut. Kanok kaman nakat talak pa umeli ako suni kumalik doamin.
1: Dahil umea hong ilaw suni tulak tika yung kiyo kiyo law ka suni upang akaya lirangan hibula pa may katame law mingo ato ka piya ka suyo pinirari yung law gawin taman na kahit Huna scraper, huna kya, huna scraper inuk tu mingwangi yei tau koto piyau yakata tuasu pina yulauto taman na nga mingwangi yei niluyan piyak itu seluang tukula kiheni piyak lain na tuwa ya ubloka pikalanaan mingwangi yei rao yakata na yulauto.
0: Ujang na lao pa gulo gwa ujang na may lao ngito liyari blugo.
1: Tay ko mingo ang iye dutigi ni lugo bu ipkilie la yumet yung ata ujang na to ipik kaya kaya yuti ulo ata marine paint tayo mo talo bakya mingo hitit sa mga panerang at mingo chengo dutigi ba pil Piraan na meron ni Piyan na meron ni Ayokman, Eroa na meron ni Ayumasu ni sa Piyalan nang ito. Sa Piyumagit suloan ni meron sa Piyaraya, matay matuwa loa, sa naloan ni meron ito.
0: Iyi, tema, mingwa akong nagsigap si Tamnat, solut, kuwa nakapalila ako, toktaw, temin na, pini kumahalak tiligo.
1: Ei kihe ni mingwangi yani kangatei kwa kiyui aku ni tigu upikilek tu yakan ilam okam unirak tau yumi tei kwa nauku mea kiyu ekpatek himagata atua tukal kante ilio kai bigiluk takasu kihe ni vienik himalera mingwadi hayulautu.
0: Nakikiyak ang aking nanisit talaw pisi gulo ba tikisayak ang talaw pisi?
1: Tikihay na meato ila tay ko ila okam tikihay meato gupin na talaw to ama dahil na niwerwela tamani mikilaw tili huli mingo ang kayulaw man marine paint aluminum ito kayulaw to.
0: Amisiyo talaw pisi kanok piliyari bligot tamna tatay umiyan kumalik to nga.
1: Pingaho kaluso ta piliyari uya may ulaw gawin nanao ikumalik yu man ikumangid aa naamat awla chana mga ta piliyari kawiyalo ni taman na mingwangi yaoko o kumnet oko atake wa o kumnet to katau pa mingwa akok tigo tay matuan loangoko to lo kihen ni ilat ni ila karta chani tunni piari tuti na tuolo ona melu ta teko na to pata ila nama na to pian pian pian ni ga kan na patu na lo to pilera ile pilera kata su teko ikumangi heko himalo pata ki ni takka kata na yulo
0: te ma tam na panic sima te alek pat imang ne alek pat kanu kia tam na tau ima ne alek ang kovia na kat tam na tau tu kiri tam na tau tu ko na pasuli
1: hey te tam na amule ko tau lo tu ichen atwa pun ikumali jo amulu ni kat mulu ni ima kita ni duga kayu lo man sa hulo ana lang uloto uma imahan niya de ka kuwena ng uloto ay imahan ni lepan kiyuk huli kini te kimang iman imitelaw kalu ni kini palepa iloa tao kini pakatao telepan taman na kiyuk mihuki homa imang may pubyok pa akik hukap patatay ma imet nila yang ayu hok mata ume la upiki chelko ubu pina walu peri kang
0: e temen akte ume chelga nga namok ta lo sikia ka ikumalik do ko
1: ku gyo la a ayu tu lo ku jai ko ko pro lu nikit tu lo mata ne wer ve la lu ai chero ti yo go yu lo mata Google lah kasut nelayan nama nunali mud ego tik perkutimik agakib juti awa tu nalu nama orang tadi kuno mencari ulang tu.
0: Ini tema angbet kani langum mat Google jamut kanu kya apsi ni kya ika kani tabung ngotalau pisi kamabi.
1: Ini nakik tu awu mat Google lah kat tanah parto. The money 20 hours ungata nyo ko aula na yu ma 8 nights kaya aula yu mata man na hikokangi ngaluka nga hiko erotis si cha palo ni kihe ni pin na cha yu man hiko aula na ngilo vima mata tayo mo ga at huwalikia pa hikokati dugo huli piniluktu ni
0: temat kug jamur tikilasunit ano takunin at ni vaccinit pilera ka kauti katalaw pisi ni ugay katalaw pisi
1: te te ma pitay kwa kawi mata matay sarap ta nalunay vigit na asu kaya nalarap ta tikit na to to kauti yuk tigo uhilik to kaya kam uhilik ka te agyataw na to pata uhilik to kaya to alat tapi you law to go teman na hila nam na to apad aw ya nei tu ang ya yu mau me to tu ni piu lo alau na pilo ka la hang ni lung na yu law to
0: ni kap sini ke ta bung au ta law pisi au ta sum ya yang mit ang ben ku da mon
1: eh hun na me he ku mi ting ni na to apad ayong nangit na to apad ungahik tu dia sunyang ini opta hitam merta lumer sunita lumer taluk

0: Maar natuurlijk leren we alle gaan naar de laat, zei ik, zei ik, zei ik, zei ik, zei ik, zei ik, zei ik, zei ik, zei ik,
1: zei ik, zei ik, zei ik, nu na bumi ane siok tikin na siok ikalo tu chema ligaleo tinga Fred Peterson na lo na sige kanila umijo nu na bu maligaleo binga ni ipacang o kato ni ini ko tau bigi si majang ani ko tan na ane abi mo fala lao si majo ikajok tau ko maluni kisi ani ulu lima angulu ato utak hilau tu o fala bi utak tu ni ane siok timo
2: accretions are falling through the crack
1: ane khatta tuit ipi ki jaw chiangi lo tu alla shukku palle si tuin na patuit ammalo malikale te khatingin no khaw si khatta si mamme jo dai ma pe jo tigil lo alla ilang it pi ngut tu mi ane khareng ni tu sakti taw si batun Peterson dai ma khare kan lo tu ane si ti go aku ni ngi lo patuit tu ke si gun nak si luting ane hatta tu khanu manga ta nuna lin ni nuna bo ane hatta ile ma jula gi komunist nga Janet Brewster na la na sila ma jaka ngule ko ti tali ki sene amis we go put tu tawu ane si te hakuta hatta ngin ning nuna bo me ane hatta ile ma jula gi kuki na jana amis una pani tu ni jawlo tu ta nuna bo ke na de parna si ma jangin ni Peterson ne ru tu ta mana khiu Mikutau nea reanga aannea siurtikki hattahtunu. Takkuattau ilangit ilinnea beelumi ilinnea tuinunapumi ilinnea runnaksille laumiju sananumming. Takkua sanajinu tuanga laumat haujimaninginni luupina suorussi pigea lauktukangit sinamme uvikkarnun. Hamanittua mitana atuhtaunginna hattahsimajun. Ilin niya tulugin ng ministro kay na to John May no kalaw to ikaw to hatsya law to ko.
2: These experiences help our youth.
1: Tako ilin niya law ni nga pijun na tichibat to yubikam ni tayo malo ilin niya katsak ta hatsya mat ikanay ya katsak ta hatsya to nilo nun na bumi ikaw to kunak silo ti pibalde ni nga nun. Taba niya kago do tako ilin niya kun na law to ikanu to inak kijuligin ng mikso ng mik awkitsin ng mik asingin ng lo. Asingin nilo, may nakakayakan nila medyo nga takko pijun na si Valleago na tweet uwikay ikajoktok tao siya ito ako ting. Ikalun ni pala si kutako sila may anga dito ni imikalakat takto nilo kanok to kayakan nila medyo itaw dyan. Na pala si Veltko Nikolovski nalun na sila ako katimajinut nagadyaw lakimi.
3: I have quite a bit of interest.
1: Kamajitsakta hangito maligakalali ka di pala si kulo uto ka utigilaw tanganin amano kasi ni katok di hatigi hatalaw matayla imigalato ni kamahatak tuti sila mi wat ko nirito galaw at nakadusikan na kong nalaki ang asibunitin niya nakalunitaw taan na imigtakbik Imahatsiatong, tayo may lalawag to katimaji, Kyle Shepherd, halun nila, tako, ako nila to, imatakbig, Lake Geraldine, imakikatalilawman, dana, nunalipaw dyan, imatakbig, so, Shepherd, okay, kanilaw to, man, nago, kanilaw ang imakitong.
4: We have almost 2 full years.
1: Apago makugalaw magalutu ta na kanuing nito ala no kangat ita wale ge halilaw si mama tata mako iluluyo ko majuin pidyo tigil ko imikilyo nengan ni imitabeo tay malay si magijahatu ilan tamako ko sululay ta kitsya si manak sa ulam mata amaluto na Pannatau si Matsialau ma imattakbik. Tai maa pidjiu tigillugu ikhalun nigo pikoppalleena mo angum matiballeajum.
0: Koyana mi kawisa. Tu saa eksat utak tamaa kaa sinangmit. tema silalere kanun ela kanunya siya mga ta kitang muni ole mala lugira ile gila ta bu mo ra na ta sibolle pa mi ku ga jung mi go kunuk sekenang na to ni geloni 20 ni glas minat mani 3 milunim akago nuile pelewo ma tu go oblome ta bi miksani ni geloni 30 uni unyat mani 4 mi go ma suni Talog doang milyon nuk nuwiya na aktugok ni geloni 30 ni glas muna tamani 1 milunim. Akago nuwiya gu maktugok makulik palewo maktugo ublo mitakviwa miksani ni geloni 30 uni yung niya tamani 1 mil gu maklunim. Oksok tolit unuk nuwiya na aktugok makutuwi na relik ni geloni 30 50 motika katalunim uni yung niya tamani 1 milunim. Akago nuwiya gu maktugok makutuwi na relik ni geo maklunit 40 mit 60 motika katalunim ni glas una yung niya tamani 1 mil gu maklunim. Nakaluk tu chalit unuk nuwiya na aktugok makutuwi na relik taksi katalunim ni geloni 30 mit 50 mo katalunim una yung niya tamani 1 milunim. Akago nuwiya gu maktugok makutuwi na relik taksi katalunim Nigero matok 30 min 50 mo katalunim. Senigo saki guni pingang nilero matok 30 mod. Uni yung niat mani 3 mi gu matunim. Koglok tolit unnuk nuya lakpalian ang naktao yut. Pingang niloni 20. Uni yung niat mani 5 mi lunim. Akago saka nilakatao matugok. Pingang niloni 20. Uni yung niat mani 9 mi gu matunim. Tegwatakoy sila temin na inaas kayaw ila. Tekin na kachang nyo ni unnuk ang mga kagoo.